0: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
1: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
2: Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng haming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, 14 ng Hunyo taong 2026. US President Donald Trump inaasahang malagdaan ngayong linggo ang paunang kasunduan para tapusin ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Australia mas nangangailangan ng diverse blood donors sa paggunita ng World Blood Donor Day. At Socceroos mag-uumpisa na sa kanilang World Cup campaign ngayong araw laban kontra sa Turkey sa Vancouver. Para sa mga detalye, inaasahan ni Pangulong Donald Trump na malagdaan ngayong linggo ang paunang kasunduan para tapusin ang digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran na magbibigay daan sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz para sa international shipping. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na agad magbubukas ang waterway o daan ng pandagat pagkatapos malagdaan ang kasunduan. Iginiit din niya na gumaganda na ang ugnayan ng US at Iran. Sinabi naman ng Pakistan na namamagitan sa usapan na nagkasundo na ang magkabilang panig sa isang balangkas para sa kapayapaan at naghahanda na para sa isang electronic signing ceremony. Gayunpaman, hindi mataas ang expectation o ang dapat asahan sa kasunduan ayon sa Iran. Nagbabala si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Iran laban sa mga haka-haka tungkol sa eksaktong oras o petsa ng paglagda ng anumang kasunduan. Samantala, dahil sa dumaraming iba't ibang komunidad sa Australia, mas kailangan ngayon ng blood donor mula sa iba't ibang etnikong pinagmulan. Ngayong araw ay ginugunita ang World Blood Donor Day at hinihikayat ng Australian Red Cross Lifeblood ang mas maraming tao mula sa iba't ibang komunidad na mag-donate ng dugo. Ayon sa Lifeblood, kailangan ng Australia ng humigit kumulang 33,000 donasyon ng dugo at plasma bawat linggo upang matugunan ang pangangailangan. Sinabi ni James Daly na mahalaga ang mga donor na kumakatawan sa iba't ibang uri ng pasyenteng kanilang pinaglilingkuran.
3: So some blood types, because they're genetically inherited, there are differences in the frequencies of some blood types in different populations around the world. So with growing, I guess, ethnic diversity in the Australian population, we also need our blood donor population to reflect that same ethnic diversity, just to allow us to match blood for patients who need it.
2: Nagbabala naman ng mga siyentipiko at opisyal ng kalusugan mula sa mahigit 20 bansa na kinakaharap ngayon ng mundo ang pinakamataas at pinakamalaking paglaganap ng dengue sa nakalipas na ilang dekada. Inilabas ang babalang ito sa taunang Pacific Mosquito Surveillance Strengthening for Impact Conference na ginanap sa Fiji, kung saan tinalakay ng mga siyentipiko ang tinawag nilang pinakamatinding panahon ng dengue na naitala. Noong 2025, mahigit 20,000 kaso ng dengue. Ang 20,000 kaso ng dengue o 20,000 dengue cases ang naitala sa hindi bababa sa 10 bansang isla sa Pasipiko. Ito ang pinakamataas na bilang ng kumpirmadong kaso sa rehiyon sa loob ng mahigit isang dekada at nagdulot ng hindi bababa sa 21 kumpirmadong pagkasawi. Sa ibang balita, naging kauna-unahang trilyonaryo sa mundo si Elon Musk matapos tumaas ng husto ang halaga ng mga shares ng SpaceX sa unang pagpasok nito sa stock market. Umabot sa mahigit 2 trilyong dolyar ang kabuuang halaga ng kumpanya, na lalo pang nagpatibay sa posisyon ni Musk bilang pinakamayamang tao sa buong mundo. Malaking bahagi ng kanyang yaman ay nakatali sa kanyang mga pagmamayari sa SpaceX at kumpanyang gumagawa ng electric vehicles na Tesla. Dahil sa pangyayaring ito, muling umigting ang usapin tungkol sa hindi pantay na distribusyon ng yaman kung saan may ilang politiko na nananawagang taasan ng buwis para sa pinakamayayamang tao sa mundo. Balitang sports, mag-uumpisa na sa kanilang World Cup campaign ngayong araw ang Socceroos sa kanilang laban kontra Turkey sa Vancouver. Hangad ng Australia na makapagsimula ng malakas sa Group D kung saan malapit na nilang maabot ang pwesto sa knockout stage. Itinuturing na isa sa mga dark horse ng torneo ang Turkey, ngunit sinabi ng Socceroos na nakatuon sila sa paghahanda para sa hamon. Sinabi ni midfielder Aidan O'Neill na walang detalye ang hindi pinaghahandaan sa kanilang preparasyon para sa laban. Magsisimula ang laban 2 PM Australian Eastern Standard Time.
4: I might be more than the boss in relation, but now, you know, we're doing everything, you know, every detail. I think, you know, you would have heard that, you know, they've been checking out the pillows, the sheets, everything, you know, so every detail's been, you know, gone over, and yeah, I think we're all, you know, we're ready.
2: Balita naman tayo sa komunidad dito sa Australia. Isinasagawa ang Gold Coast Philippine Festival 2026 sa Broadwater Parklands na sa isang makulay na pagdiriwang ng kultura, pagkain at komunidad ngayong linggo, 14 ng Hunyo taong 2026. Ang libreng kaganapang ito ang hudyat ng pagsisimula ng 3 kultural na pagtatanghal ng Pilipinas na sisimulan sa Mindanao Lupang Pangako. Sa gitna ng pagdiriwang ay iaalay at gugunitain ang mga biktima ng lindol sa Mindanao, lalo na mga Pinoy sa Australia na may kamag-anak sa rehiyon. Bukas para sa buong pamilya at sa iba't ibang kultura ang pagdiriwang na gaganapin mula alas 10 hanggang alas 6 ng gabi sa Southport. At sa lagay ng panahon ngayong linggo, magiging maulan sa mga sumusunod: Perth at 19, Canberra at 16, Wollongong at 19, Sydney at 21, Newcastle at 23, Cairns at 25. Bahagyang maulap sa mga sumusunod: Melbourne at 15, Hobart at 13, at sa Brisbane at 24. Habang maaraw sa Adelaide at 17, gayon din sa Darwin at 32. Para sa iba pang balita, bisita ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ikalawang bahagi ng programa Magandang Umaga.

0: Linggo na ng umaga at kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok sa kanilang radyo, sa mga nakapag-download at gumagamit ngayon ng SBS Audio app at sa aming website www.sbs.com.au/filipino. Kayo ba'y nakikinig sa Digital TV Channel 302 o sa SBS On Demand o kung saan nyo man kami pinapakinggan ngayong Linggo, June 14, 2026. Sana sa kabila po ng pagiging abala sa trabaho, pag-aaral o responsibilidad sa araw-araw ay nakakahanap pa rin po tayo ng oras para makapagpahinga at makasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya kahit anuman po ang inyong ginagawa, sana ay laging kasama ang SBS Filipino sa inyong listahan tuwing umaga kung saan pagsasaluhan po natin ang isang masayang kwentuhan para sa mga Pilipino sa Australia. Ako po si Martin Tuanyo, ang inyong makakasama ng halos isang oras sa programa. Makakasama rin nyo kami sa aming social media, i-like at i-follow ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. At para po sa ating programa ngayong Linggo, pakinggan po natin ang panayam ni Dax Carney Hanrahan, Trevor Santos at Ayril Borse, ang mga karakter sa likod ng Mr. Big aka Tatay, a trans woman and That Tiring Tune, isang dark comedy play na hinaluan ng musika at kulturang Pilipino, hatid ni Maridel Martinez.
1: Nagbabalik para sa ikatlong kwento sa Midsummer Festival, ang walang pagod na nagsasalaysay ng mga samot-saring kwento, si Dax Carney.
2: Hello. Magandang araw or pagod na din. Hindi din tayo sigurado.
1: Kasama mo ngayon si Trevor Santos at si Ayril Borse. Welcome to SBS!
2: Yay!
1: So nagsimula tayo, Dax, sa trans na nagde-date ng anim na lalaki.
2: Six guys.
1: Tapos nagpunta tayo sa
2: Trans Woman Kills Influencer.
1: Namatay tao. Ngayon naman, babalik naman niya sa buhay ang multo.
2: Totoo!
1: Mr. Big!
2: AKA Tatay, a Trans Woman, and That Tiring Tune.
1: Ayan. So, saan ka kumukuha ng mga ideya?
2: Paano ba ito i-explain? Kadalasan po, ang mga kwentong ikinakwento ko ay talaga hango sa mga personal kong nararanasan. Kumbaga, sobrang nakakatawa kasi yung buhay eh. So parang, pag may nangyari sa'yo, maganda siya, andali niyang ikwento. Kasi kung galing siya sa personal mong experience. Yung Mr. Big ay nanggaling sa personal kong karanasan nung na teggy bombs ang aking pudak. Pwede ba akong baklain to?
1: So, nang namatay ang
2: nung pumanaw po ang aking ama,

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Bago ako ikasal. So yung kami po nung aking ama ay medyo hindi na nag-uusap, mahigit 18 taon, tapos namatay siya. Tapos nung namatay siya, ang nakakatawa, ako yung unang minemensahe nung mga colleagues niya, yung mga katrabaho niya. At bilang ako yung panganay, bumalik ako sa pagiging kuya. Kahit hindi ko naman masyado, wala kaming relasyon ng tatay ko sa mahigit 18 taon, ako yung kailangang mag-ayos nung pagpanaw niya, ng kanyang libing, ng kanyang wake. So, bumalik ako sa pagiging role ng kuya kahit na ikakasal ako bilang babae. So, may ganun siyang push and pull, kumbaga, yung ating tinatawag na familial piety ba? Na hindi natin talaga matatanggal sa kulturang Pilipino, ano? Kaya nga tayo madaming migrante na nandito para sumuporta sa ating mga pamilya. So, ang madalas kong sinasabi na sa salaysay na ito ay ang sentro talaga nito ay ang pagiging isang Pilipinong migrante more than sa palagay na isa ba itong trans play, isa ba itong queer play. Actually, mas nagpo-focus to sa pagiging Pilipino o pagiging Asyanong migrante sa ibang bansa at lalo sa Australia.
2: Anong naramdaman mo nung nabalitaan mong pumanaw ang tatay mo?
1: Sa katotohanan, wala be. As in, ay, okay.
2: Dahil wala na kayong relasyon.
1: Wala kami relasyon. Wala talaga akong naramdaman na medyo ayun yung talagang nagpabagabag ng kalooban ko na wala akong naramdaman to the point na wala akong pagnanais na umuwi. Ang pag nakinausap ko yung mga magulang ko, ay yung magulang ko sa mga iba kong kapatid na alam mo, walang punto na umuwi ako. Yung gagastusin ko sa mabilisang paglipad, yung mga gagastusin ko, ibibigay ko na lang sa inyo yung salapi para yun lang yung panggasto sa libing, sa ganyan. Pero ang pumigil sa akin ay yung asawa ko at yung mga kaibigan niya. As in, intervention pa sila. Pumunta sila sa bahay namin para i-corner ako para sabihin na umuwi ka. Ang dahilan kung bakit ako umuwi ay yung sinabi ng asawa ko sa akin na maaring wala kayong relasyon nung tatay mo. Pero at wala kang sa palagay mo ay wala kang tatay, pero yung mga kapatid mo ay nawalan ng tatay. So kailangan kanila. So para sa kanila, kaya ako umuwi.
2: Nagkalamat ang relasyon niyo o nasira dahil
1: Matagal na naghiwalay sila ng aking nanay noong ako 18 pa lang. So noong 18 pa lang ako, naghiwalay sila. At isa sa mga rason na binigay ko sa nanay ko na kasi takot ka eh bilang, ano mo yun, bilang ina, bilang nanay, bilang sa kulturang Pilipino kung saan ang pagiging buong pamilya ay isang matinding pundasyon ng pagiging mabuting tao sa paglaki at sa paghubog ng iyong no, mga values. So natakot yung nanay ko. Ang sinabi ko, huwag kang mag-alala, hindi mo to kakayan, hindi naman mo naman ito gagawing mag-isa at ako'y narito. So simula nung 18 ako, ako'y medyo naging patriarch nung pamilya.
2: Ikaw ay naging haligi.
1: Hindi naman haligi. Kasi, well, yung so, nagsilbing, yung pumuno doon sa nawalang
2: puwang.
1: Ayun.
2: Kaya, siya ba si Mr. Big?
1: Ay, naku, panoorin nyo. Nang malaman nyo. Pero, yun talaga. So, yung dula ay nakaset siya both sa present day Melbourne at sa Manila nung 90s, kumbaga, kunyari.
2: Trevor.
3: Yes.
2: Sabi mo, isinilang ka dito sa Australia. You were born here in Australia.
3: Yes.
2: So, paano ka nakarelate sa kwento ni Mr. Big?
3: Because mom and dad still culturally raised us as Filipinos, but obviously the conversation was always about like trying to assimilate and be Australian. But I think being older as well and also being in the industry, being Filipino, like I was the only face sort of like for a long time. And so I never really lost my Filipino upbringing. And then as I did Miss Saigon a couple of years ago and then I went to Philippines and it was all like big reminders about being Filipino. And then like all of the things and the themes in the story, they're heavily, like I can see them and I can see them in my parents. I can see them in my family and then I can see them in my siblings' families. Because my, you know, I'm the youngest of three, and I can relate the show to my brother's family because, you know, he married a Filipina from the Philippines, and they, you know, they have a very Filipino, in my perspective, they have a very Filipino upbringing.

sbs.com.au/Filipino. Gawin inyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.

0: Gaano kahalaga na maipagpatuloy mo yung ganitong kwento mula sa perspektibo ng migrante, particular ng kulturang Pinoy?
1: Ang para sa akin, bilang marami akong mga kaibigan na nagkakaroon ng pamilya na nabuo dito sa Australia o sa ibang bansa, at kapag nagkakaroon ako ng mga usapan, katulad ng mga Pilipino, tulad ng Trevor na dito na lumaki, isa sa mga mababigat nilang bitbitin is yung pagnanasa nila na mas maarok o mas maging malalim yung connection nila sa kulturang Pilipino. May napanood ako, nabasa ako dati na ang responsibilidad ng pagpasa ng pagiging Pilipino sa mga first generation na migrants ay nasa magulang. Kasi ang pagkakaiba ng isang migrante sa isang pinanganak dito ay ang migrante, hindi na niya kailangang alamin kung Pilipino ba siya, eh hindi. Dahil doon siya galing, doon yung kultura, hinubog siya nito, hinubog siya ng sosyedad. Kaya nung pagdating niya dito, Pilipino na siya. So, nung nakakarinig ako ng mga gantong kwento, nakakalungkot kasi ako una, hindi ko siya, syempre, pinagdaanan bilang migranteng Pilipinong dito lumilika, ay alam kong Pilipino ko at hindi ko to kailangan patunayan kahit kanino o kahit sa madla. Pero na-realize ko, lalo nung simula akong lumikha dito sa Melbourne, is that may nagkakaroon ng tumutubo yung ugat ng aking mga gawa sa mga Pilipinong hindi doon lumaki o nagnanasang kumunek sa mas bagong mga kwento ng Pilipinas. Kasi ang nangyayari madalas, yung halimbawa, yung mga mas nauna sa atin dito na umalis nung, let's say, 80s, 90s, syempre yung values ng mga Pilipino sa Pilipinas noon ay ibang-iba na. Pag pumalo ng 2000s. So ako bilang, etchas lang. Etchas lang. Pero mas modernong Pilipinas yung pinanggalingan ko. So ang mga kwentong bit-bit ko ay galing sa modernong Maynila, modernong Pilipinas, na
0: mas bukas
1: at mas maaaring kumonekta sa mas malawak na henerasyon ng mga bagong Pilipinong ditong pinanganak. Gusto ko ding, ang isa din sa halaga na nakikita ko sa ginagawa ko, ay para din makita ng mga hindi Pilipino na ang mga Pilipino ngayon ay iba na rin. Na kung ang lumang SBS na kwenikwento ng Pilipino, yung mga nagsisingkil pa at mga nagmaglalatik, ay hindi na ngayon. Diba? Iba na. Moderno na din ang mga Pilipino. Kaya na rin natin gumawa ng mga modernong mga likha, modernong mga kwento, mga modernong pagsasalaysay sa paraan na mas nagcha-challenge ng forma, even ng negatibo, or even ng paniniwala na hindi lang ng mga non-Filipino sa nanonood, but ultimo yung mga Pilipino na umalis ng Pilipinas nung mas maaga pa.
0: Paano mo masisiguro na mananatiling Pinoy

0: perspektibo mo at yung kwento mo. Dahil may katagalan ka na rin sa Australia, hindi siya malalagyan ng bahid.
1: Alam mo, hindi ako kinakabahan na mawawala ang pagka-Pilipino ko dahil lahat ng aking karanasan, ng aking mga values ay nahubog ng Pilipinas. Ang aking likha, ang aking arte, ang aking pilosopiya ay nagmula sa masang Pilipino. Bilang nag-aaral ako sa UP, isa akong aktivista, bilang akong community worker, arts worker sa Pilipinas, hindi ko na yung matatanggal sa sistema ko. Kumbaga, nag-aaral pa lang tayo sa UP, kada kibot mo, para sa bayan. So, hindi, basyado na siya naka-ingreen sa akin, hindi siya na mawawala. Mas nagnanais pa nga ako na i-challenge o baguhin ang aking pananaw o ang aking forma habang nagbabago ang mundo. Ang daming nangyayari sa mundo ngayon, nagkaroon ng COVID, nagbago ang mundo. Ngayon, may mga digmaan, nagbabago ang mundo. At yung mga kaguluhan ngayon sa gobyernong Pilipino, at ang mga disasters na nangyari ay nagbabago pa rin ang mundo. Nagbabago ang society at nagbabago ang Pilipino. Kagkatulad ng pagpahing ng pendulum, ganun din ang mga values natin. So hanggat maaari, gusto kong ang aking likha ay patuloy na nagiging refleksyon ng pangangailangan ng mas nakakarami o mas nakakaraming Pilipino o mas nakakaraming queer, trans, gender diverse na people, mas nakakaraming migrante. Dahil, contrary sa sinasabi ng karamihan ngayon sa ibang lalo sa mga western countries na kabahan tayo sa mga migrante, kabahan tayo sa mga trans people, kabahan tayo sa mga genderqueer, ay hindi yan totoo. Dahil parte sila ng society at isa silang napakalaki ng kontribusyon nila sa pag-unlad ng ating, ating lipunan.
0: So, si Mr. Big... Eh, merong awitin daw na paulit-ulit. Ibig sabihin ba, Dax, kakanta ka?
1: Oh! Ayun nga! Oh my God!
0: Kasi, parang ang tema niya ay may paulit-ulit na,
1: kanta.
0: Na awiting. Hindi mo, parang nalalasong syndrome ka.
1: Totoo. Mm. So, kaya doon po nang galing yung title na That Tiring Tune. May isang kanta doon na, di ko alam kung pwede i-mention, baka ma-flag kayo. kanta ni Mr. Big na To Be With You. So, basically, yung may dalawang multo sa dula na hindi ko lang sabihin na ang paraan lang nila ng pagkukomunika ay through that song. So, yun lang yung wala silang ibang sinasabi, kundi kumakanta lang sila.
0: So, lahat tayo, no, may multo sa buhay.
1: Lahat talaga. Sino yung nasa likod mo? Sino yun? Yung katabi mo, hindi mo pinapakilala.
0: So, siguro ito ay isang paraan para makilala natin at maharap natin yung mga multong umaaligid. Mm-mm.
1: Mm-mm. Nakakatawa talaga kasi halimbawa yung kantang yan, madalas ang tanong sa akin bakit yung specific na kantang yan. Kasi isang beses na yung nagre-research ako para sa Chasing Dick, nagpunta ako sa Ballarat. Nagpunta ako doon sa natatanging yung gay bar, which is piano bar.
0: Piano bar.
1: Na hindi masyadong gay bar ha. Kasi apat lang yung baklang nakita ko, pang-apat kami. So bigla nilang tinugtog yung kantang yon, tapos sabi ko, ay alam ko tong kantang to. Tapos kanta-kanta si bakla. Maya-maya, umiiyak na ako. Titignan ko ng asawa ko. So, bakit? Hindi ko alam. Tapos umiiyak lang ako. Tapos gusto ko lang pakinggan yung kanta. Inuwi niya ako. Dala niya ako sa bahay. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Tapos iniisip ko kung bakit. Tapos naalala ko, ito yung kantang to ay itinuro sa akin ng tatay ko. Ito ay buwan after siya mamatay. So doon ako unang umiyak dahil sa namatay siya.
0: So doon ba nabuo ang storya?
1: Doon talaga kasi nagulat ako eh. Na akala ko wala naman akong nakaramdaman sa strange, kumbaga dictionary meaning ng pagiging estranged. Yun yung relasyon namin ng tatay ko. As in zero, net zero.
0: At tiyak, ito ay isang komedya na palaisipan din. Mm-hmm. Iril.
2: Opo, syempre. With the story, basta everyone will have something to take out of it. Even if you're not Filipino, the themes of it, of grief, of loss, of queer stories, everyone will understand and will take something from it. Na kahit straight ka, kahit pala kang namatay na tatay, you will go in there laughing but also crying just because the story in itself is so pure and it's just all about love and it's all about acceptance and it's about really a lot of what everyone is going through.
0: At Trevor, pang straight din ba ang story ang ito?
3: Oh, hell yeah. Yeah. There's so much you can relate to no matter what,

0: what your preference is. I think for me, I mean, my parents came to see the reading, so it was really lovely.
1: Naiyak ba sila?
0: I mean, I don't want to watch them. It's too much to watch them.
1: Kasi pinanood ko yung reading ni Dax, naiyak ako eh.
0: Yeah, but my mum and dad really enjoyed it, and they haven't been able to see a lot of the shows that I've done over 20 years, but yeah, they really loved it, and they're keen to see it. But I think a lot of people should come see it.
1: So, yes. Ang pamilya ba? Ariel, buong pamilya ba ang dadalo? Sa red carpet?
2: Yung mama ko po pupunta from Adelaide, and then my brothers as well are gonna come.
1: So may fan club ka na, for sure.
2: For sure, and I'm trying to get all my friends to come. Ayan. Come and support.
1: Maraming salamat,
3: Max. Maraming salamat, Max. Sana po hindi magsawa sa pag-imbita sa akin dito.
1: Maraming salamat sa patuloy na paglikha ng mga kwentong Pilipino.
3: Sana po si Pagi. Panoorin niyo po kasi. Para po si Pagi na ko.
1: Maraming salamat.
4: Thank you. Maraming salamat, Maridel Martinez, para sa iyong panayam. Kila Dax, Ariel at Trevor para sa ating programa ngayong linggo. Maaari niyo pong buling balikan ang mga kwentong inyong napakinggan sa mga sumusunod www.sbs.com.au/Filipino at i-download ang SBS Audio app sa App o Google Store. Pakinggan din kami ng live bukod sa aming website at SBS Audio app sa Digital TV Channel 302 at live din tayo sa SBS On Demand. I-like ang aming Facebook at Instagram accounts para lagi kayong updated sa mga kaganapan ng Filipino community o iba pang ulat dito sa Australia. At iyan po ang isang oras ng punong-puno ng iba't ibang impormasyon at kwento para sa mga Pilipino dito po sa Australia. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa programa. Ako po si Martin Tuanyo at ito ang SBS Filipino.

0: Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman kayyade yawan al'ummar kasar zuwa miliyan 10. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran a yau Lahadi. A Najeriya kuwa ana can ana ci gaba da bayyana alhini da damuwa game da rasuwar tsohon kakakirin dinar sojin kasar Manjo Janar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe makonni biyu da sace shi da matarsa.
1: Wurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka ba ne su tsakanin Musawa ne da Mutazu kuma a nan aka ci gaba da riƙe shi amma aka gagara fato wannan mutum har Allah ya yi masa rasuwa wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro.
0: Haruwa yau a Najeriya masana a ɓangaren shari'a na ci gaba da nuna muhimmancin wani hukunci da kotu ta yanke na tabbatar da duk wanda aka haifa a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa da ke jihar Plateau a matsayin cikakken ɗan ƙasa.
2: Mun daɗe muna neman a samu alƙali da zai jajirce ya rufe idon shi ya fito ya faɗi abin da dokar ƙasa ya ta faɗa. Wannan abu da ake yi na nuna bambanci tsakanin cewa na baƙo ne wani shi ne asalin ɗan ƙasa bai dace da tsarin mulki ba.
0: To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Switzerland na yanke hukunci a yau kan wata shawara da ke neman ƙayyade yawan al'ummar ƙasar zuwa miliyan 10. Fiye da kashi ɗaya cikin hudu na mutanen ƙasar miliyan 9,100 ba 'yan ƙasa ba ne. Kuma wannan shiri ya fito ne daga jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta Swiss People's Party. Jam'iyyar ta ce idan masu kada ƙuri'a suka amince da shawarar hakan zai rage matsin lamba kan gidaje da ayyukan gwamnati da kuma muhalli. Sai dai gwamnati da shugabannin harkokin kasuwanci da kuma sauran manyan jam'iyyun siyasar ƙasar na adawa da wannan mataki. Suna masu nuna cewa hakan zai hana Switzerland samun ma'aikatan da take bukata tare da kawo cikas ga yarjejeniyoyin da aka riga aka kulla da tarayyar Turai. Babu dai wata ƙasa da ta taɓa yunƙurin sanya iyaka kai tsaye ga yawan al'ummar ta a baya, kuma ana sa ran duniya za ta zura ido sosai kan sakamakon ƙuri'ar da za a yi a Switzerland. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo ne bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin Ismail Baghai ya nuna har yanzu babu lokacin sanya hannu kan yarjejeniyar.
3: Iranians are being more cautious about the timeline.
0: Wakilin BBC ya ce Iraniyawa sun fi nuna takatsantsan kan lokacin sanya hannun, wataƙila saboda har yanzu ba su daddale kan batun ba. Jiya Asabar ita ma Pakistan wadda ke taka muhimmiyar rawa wajen sasanta ɓangarorin biyu ta ce ana sa ran kammala yarjejeniyar cikin sa'o'i 24 masu zuwa tare da bayyana cewa ana shirye-shiryen sanya hannu ta intanet. Rahotanni daga ƙasar Haiti na cewa wasu mutane masu ɗauke da makamai sun yi garkuwa da babban jami'in ma'aikatar ministan tsaron ƙasar a babban birnin ƙasar Port-au-Prince. James Boyd, wanda fitaccen masanin harkokin tsaro ne kuma babban spetan 'yan sanda na ƙasar, ana kyauta zaton cewa shi ne jami'i mafi girma da aka yi garkuwa da shi a Haiti a 'yan shekarun nan. Wasu mutane biyu da suka san yadda lamarin ya faru sun tabbatar wa jaridar New York Times batun sace shin. Kafofin watsa labarai na cikin gida sun rawaito cewa an yi garkuwa da Boyd ne a Bordon, ɗaya daga cikin wuraren da ake ganin har yanzu suna da ɗan tsaro a babban birnin ƙasar. Ƙasar Haiti, wadda ita ce ƙasa mafi yawan al'umma a yankin Caribbean, ta shafe shekaru tana fama da tashe-tashen hankula da ayyukan ƙungiyoyin masu laifi. Rikicin ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan ɗaya da mahallansu. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Sojoji a Najeriya sun ce wani janar mai ritaya da wasu 'yan bindiga suka sace a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya rasu yayin da yake tsare a hannunsu. An yi garkuwa da Manjo Janar Rabi Abubakar da matarsa a jihar Katsina a watan da ya gabata bayan da 'yan bindigar suka kai hari kan motarsu.
4: Days before news of his death emerged, a video shared on social media appeared to show.
0: Wakilin BBC ya ce kwanaki kadan kafin mutuwarsa an ga bullar wani bidiyo a shafukan sada zumunta dake nuna shi a daji dauke da wani ciwo a kafarsa ta hagu. To sai dai mahukunta a jihar Katsina sun ce ya rasu ne a hannun yan fashin dajin sakamakon fama da ciwon siga da hawan jini. Har yanzu dai ba a san inda matarsa take ba. Manjojanar Raba Abubakar wato mutuwar manjojanar Raba Abubakar na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a sassan kasar daban-daban. A cikin shekarun baya-bayan nan wasu manyan jami'an sojin kasar sun rasa rayukansu sakamakon masu garkuwa da mutanen. Mahukunta a China sun nuna fushinsu bayan wata sanarwa da Washington ta fitar a farkon makon nan. Dake cewa an ƙara wasu kamfanonin ƙasar cikin jerin kamfanonin da ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ke zargi da tallafawa rundunar sojan China. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar ta ce a ranar Asabar bata gamsu ko kaɗan da wannan mataki wanda ya sa aka saka kamfanoni irin su kamfanin ƙeran motoci na BYD da kuma katafaren kamfanin kasuwancin intanet na Alibaba cikin wannan jeri ba. Ma'aikatar ta kuma yi gargaɗin cewa idan har Amurka ba ta yi miƙa koma baya ba, Beijing za ta ɗauki matakan ramuwar gayya. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma sai a gyara zama don shan rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda takila aka ji a labaran duniyar, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan wata yarjejeniya da Iran wadda za ta hana ƙasar samar da makamin nukiliya tare da tabbatar da sake buɗe mashigar Hormuz a yau Lahadi. Sai dai wannan sako da shugaban ya wallafa a shafinsa na sada zumunta ya zo bayan kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baghai ya nuna taka tsantsan game da batun sanya hannu kan yarjejeniyar. Ga rahoton Raliya Zubairu.
5: A sakon da ya wallafa a shafukan sada zumunta, shugaba Trump ya ce za a bude mashigar ruwa ta Hormuz, wadda wata muhimmiyar hanyar jigilar kayayyaki ce ga kowa, bayan Iran da ƙasarsa sun cimma matsaya a tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu. Game da sinadarin uranium na ƙasar Iran kuwa, shugaba Trump din ya ce a lokacin da ya dace kuma idan lamura sun daidaita za su dauki matakin lallata sinadarin. Ita ma Pakistan, wadda ita ce mai shiga tsakani, ta bayyana cewa ana sa ran kammala yarjejeniyar a cikin sa'o'i 24, kuma sun fara shirye-shiryen sa hannu ta internet. A ɗayan bangaren, mai magana da yawun ma'aikatar

0: harkokin wajen Iran Ismail Bagayi ya yi takatsantsan game da lokacin yana mai cewa za su jira su gani ainihin ranar da za a sa hannu kan yarjejeniyar dai da cewa ba yau bane za su yi hakan a cikin shekaru da dama dai kasashen yamma sun rika zargin Iran da kokarin kera makamin nuclear wanda zargi ne da ta musanta tana mai cewa tana amfani da shirin nuclear ta ne wajen samar da wutar lantarki da kuma bincike
1: rahoton da Raliyaz Bayrut ta hada mana kenan to idan muka je Najeriya ana can ana ci gaba da bayyana alhini da kuma damuwa game da rasuwar manjojanar Rabi Abubakar mai ritaya a hannun yan bindiga bayan kwashe wato makonni biyu da sace shi da matarsa aukuwar lamarin dai na ta daukar hankalin jama'a inda wasu ke ganin hakan na kara fito da girman matsalar tsaron da kasar ke fama da ita Fadar shugaban Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kadu da rasuwar janar din. Manir Risani Furagirke wani dan jarida ne mai bincike kan kungiyoyin yan bindigar ya kuma shaidawa Abdulsalam Ibrahim Ahmed yadda yake kallon lamarin.
2: To wannan al'amari ba karamin al'amari bane kuma abin takeici ne a ce babban mutum a ƙasa irin Najeriya wanda ya aikin soja har ya kai ga makami na janar a ce an dauke shi ba tare da an kukutar da rayuwar shi ba har ya kai ga rasa rayuwar shi kuma gurin nan da aka yi garkuwa da shi ba a cikin dazuka bane ko a katsina duk tsakanin Musawa ne da Matazu kuma anan aka ci gaba da rike shi ba tare da an shiga wasu manyan dazuka ba amma aka gagara fato wannan mutum har Allah ya yi masa rasuwa wannan ba karamin kuskure bane ba ga gwamnatin tarayya da kuma su kansu jami'an tsaro
3: kuskure kamar yaya
2: kuskure na dauke matakin da ya kamata wajen sati biyu kenan sai wannan barawon dan bindiga Katalla Muhammadu ya fito da bidiyon mutumin nan kuma ana tattaunawa da shi kuma an san gurin da yake ya kamata ta kowane irin yanayi a ce an kubutar da shi a makonni biyu tun daga faruwar wannan abu bai kamata a ce an bar shi har ya rasa ranci a wannan gurin ba
3: amma bangaren gwamnati na jihar Katsina da ta tarayya da jami'an tsaro duk sun yi ta bayar da tabbacin cewa suna kokarin su ga an kubutar da shi
2: eh to kowa ai ka san zai fito ya fadi ya bakin kokarin da yake yi amma dai kuskure an riga an yi shi
3: to me hakan yake nufi
2: to abinda haka yake nufi na farko dai su jami'an tsaron nan da Allah ya daura ma nauyin akan su kare rayukan al'umma su tsaya su yi abin da ya kamata wannan abun da yana faruwa ne a wasu ƙauyuka ya dawo a wasu garuruwa yau ya tsallake wannan kowa ba wanda zai iya cewa yana da tabbaci a kasan nan in dai wannan janar na soja zai faru da shi kowa zai iya faruwa da shi haka an yi ba ɗaya ba ba biyu ba wannan matsalar tsaron sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da mutanen gari da su kansu jami'an tsaron an yaƙi wannan abun in ba haka ba in tura ta kai bango kowa zai iya fada cikin wannan matsala ba wanda yake da tabbas gobe zai iya kaiwa haka
1: Manir Sani Fura Girke kenan wato wani dan jarida mai bincike akan harkokin yan bindiga a Najeriya to har yanzu dai a Najeriya ana ci gaba da nuna farin ciki kan wani hukunci da wata kotu a jihar Plateau ta yanke na cewa daga yanzu duk wanda aka haifa a karamar hukumar Jos ta Arewa da cikakken dan kasa ne hukuncin kotun da yana kunshe ne cikin wani hukunci da ta yanke wanda ya umarci karamar hukumar ta bayar da takardar shaidar zama dan kasa ga wata matashiya mai suna Fatima Baba Akawu dake shirin shiga jami'a barista Muhammad Lawal Isaac lawyer ne mai zaman kansa a garin na Jos ya kuma bayyana yadda yake kallon wannan batu a hirarsa da Aisha Aliyu Jafar
4: wannan hukuncin da aka yi hukunci ne da mun dade muna neman a samu alkali da zai jajirce ya rufe idon shi ya fito ya faɗa abin da dokar ƙasa ta faɗa saboda haka wannan hukunci mun na'am da shi kuma mun ji dadin shi sosai musamman duk wani wanda yake yana fage na shari'a ya san cewa wannan abu da ake yi na nuna bambanci tsakanin cewa na bako ne wani shine asalin dan ƙasa wannan abu ne wanda yake bai dace da tsarin mulki ba kuma in kika duba tsarin mulki a babi na uku ya yi magana a kan yadda ake zama ɗan Najeriya a ciki duk wanda hakalinsu aka haife su a Najeriya to ɗan Najeriya ne shi ma aka haife shi a Najeriya shi ma ɗan Najeriya ne
5: kamar mai hakan ke nufi ga sauran mutane da suke ko yankin kudu tsin gabaki ɗaya waɗanda suke da wannan takarda ta izinin zama kawai
4: kotu ta tabbatar da cewa takardar izinin zama babu shi kwata-kwata abinda aka ce ake bukata ga ɗan Najeriya shine ya zama yana da national identity card, wato katin shaidar ɗan ƙasa. Matakar kana da katin shaidar ɗan ƙasa, to duk inda ka je ka zauna a Najeriya zaka ci da jiyar ka na dokoki da abubuwan da tsarin mulki ya ayyana ga ɗan Najeriya. Misali zaka akwai abin da ake kira freedom of movement, wato yancin walwala, ka je nan ka zauna nan da sauran su haka. Ka sai ƙasa, ka yi gina gidanka da sauransu, za ka kiyaye ƙa'idoji na doka da wannan. ‘Yanci na ka tsaya takara a zaɓe ko ka zaɓa, ‘yanci na ka yi karatu inda kake so, iyalan mu inda kake so ka yi karatu. Duka wannan shi ne, wanda kuma a jihar Plateau dai, a kuma ƙaramar hukumar Jos North, in kai Bahaushe ne to ana taƙaita maka wannan ‘yancin a baya. To wannan hukuncin yanzu ya rusa wannan takunkumi da ake sawa na hana waɗannan ‘yanci da kake so da sauransu.
5: Shin wannan hukuncin ya shafi Jos ta arewa ne inda aka yi, ko kuma Jos ɗin gabaki ɗaya, ko kuma ma'ila har Najeriya gabaki ɗaya?
4: A doka akwai abin da ake kira declaratory judgment. A fili haka ya shafi Jos ta arewa ne tunda ita aka yi ƙara, amma kuma abin da aka ambata a ciki na hukunci zai iya shafan duka ma ƙasar baki ɗaya. Domin duk inda aka sake nuna wariya ga wani ɗan Najeriya a ko'ina ne zai iya zuwa kotu ya amfani da wannan hukunci ya ce to kamar yadda aka taɓa yanke hukunci a wata shari'a a wuri kaza, ni ma na neman a tabbatar min da wannan dama tawa da ɗan ƙasa ɗan Najeriya a wata kotu daban. Misali ina idan ne a kafafen sada zumunta wani suna cewa to ai yanzu Inyamuri zai iya zuwa Kano kenan ya ce shi ɗan Kano ne, ya ce musu haka ne, ai in abinda za ka nema da indikisa ta ke ɗan Kano, ai za ka nemi abinda yake tsada mulki ya tabbatar maka da shi ne. Misali ka ga ba za a ce ranka Inyamuri ne a Kano, ba za a bar ka sai fili ka gina gidanka ba, ko kuma ranka Inyamuri ne a Kano ba za a bar ka tsaya takarar zaɓen kana da magoya baya ba. Duk waɗannan abubuwa ne wanda tsarin mulki ya tarabe su, ya ba ɗan Najeriya dama duk a inda yake yi wannan. Kuma kamar inda ake faruwa a Kudu ne, misali wasu akan ce sukan hana Hausawa sayan ƙasa a sai da baka aro da sauransu nan, to kin ga duk wannan hukuncin za a iya amfani da shi wurin magance irin wannan abubuwa da sauransu.
1: Barista Muhammad Lawal Isaac kenan, wani lauya mai zaman kansa a garin Jos da ke jihar Plateau Najeriya, inda yanzu haka agogo ke cewa karfe 7 saura kusan minti, wato saura kusan kwata. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi kirarin cewa za a rattaba hannu kan yarjejeniya da Iran a yau Lahadi. Yanzu kuma sai filinmu na taba karatu.
6: Taba kiɗi, taba karatu.

0: To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na taba kidi taba karatu wanda a yau ni Haruna Shehu Tangaza zan gabatar kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na Umaima Sani Abdul Mu'min Umaima Barka da zuwa wannan filin na tabakidi taba karatu.
1: Barkanmu dai Haruna sani da aiki.
0: Ban sani ba ga ke da labarai ga ni dauki da labarin ni ma wani ne zai fara.
1: Kai na bawo dama.
0: To nagode. Labarin na dai shine labarin wani yaro ne dan shekara 7 a jahar Pennsylvania ta kasar Amerika. Shi wannan yaron sunan shi Skyler Russell Whittaker. Kisa abin da yayi?
1: Me yayi?
0: Ya samu shiga kundin bajinta ne na Guinness World Record.
1: Mutane suna tarbibi shi ma ya samu kenan ya kafa tarihi. Kasa abin da ake rububi kowa na son ya ga shi ma ya abin da zai kafa tarihi. To amma kuma me yayi?
0: To abin da yayi kuwa ba wani abu bane na da za a ce a zo a gani amma dai wata kila fikirarsa ta yin haka nan ne yasa ya samu wannan abun
1: da kuma shekaru ba mamaki
0: yayin da wasu suke zuwa ga yin wasu abubuwa masu hadari to shi Skyler kin san abin da yayi
1: me yayi
0: ya karya tarihin sakari guda mafi yawa ne a lokaci guda
1: ikon Allah
0: rigunan sanyi kuma sweaters
1: masu nauyin nan
0: ya saka sweater guda 50 ne a lokaci guda
1: lokaci guda kuma ba wai koya mai akai ba shi da kansa kawai
0: ta sa fikirar kenan ya je wani library ne inda suke zuwa karatu yace ga abin da zai yi su kuma suka bashi goyon baya aka tattaro waɗannan abubuwan ya saka riga sweater guda 50
1: a lokaci guda
0: kin ganshi nan
1: aka gashi ya zama tikeke

0: lafiya, ba tarkace ba da ka ci wannan ka ci wancan, ba kulawa. Waɗannan abubuwan mun san suna da tasiri a ƙwaƙwalwa. Baya ga haka kuma karatu, yawaita karatu ko ko yawaita exercising ƙwaƙwalwa. Ƙwaƙwalwa abin da ke ƙara mata inganci da ƙarfi shine ka sa ta tayi aiki mai inganci. Abin da ya shafi a tunani, abin da zai zurfafa maka tunani, abin da zai zurfafa maka hankali, to kuma wannan abu ne da ake matuƙar samu a wajen karatu. To karatu kowane iri indai na mai abu ne mai amfani, yana ƙara ma ƙwaƙwalwa inganci. To duk irin waɗannan sukan taimaka su rage damammaki da ƙwaƙwalwa za ta samu hallalura ya kama ta har kamar ɗimuwa ya bayyana. To haka kuma kulawa da sauran abubuwa na rayuwa. Mutum tunani ya ɗauki rayuwa a hankali, mutum ya guji shaye-shaye, in yana da matsala yana da lalura ya sha ma ya nemi maslaha da ta dace, ba ya je ya shigar da kanshi cikin wata matsala ba daban. Irin abin da mukan gani sosai yanzu a al'umma, wani yana da matsalar bi samun bacci, maimakon ya je ya samu likita da za a gane me ya ja mai rashin bacci, sai ya hau sai ya sayi magunguna a wurin chemist ko ko masu yawo a hannu, ana saye daga nan kuma mutum kaga ya shiga wata lalurar daban ta haifafa.
1: Dr. Nafisa Hayatuddin kenan, ƙwararriyar likitar ƙwaƙwalwa a asibitin gwamnatin tarayya a Kadunan, Najeriya. To kuma anan ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. A madadin abokanan aiki da kuma masanan da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Rabi Atika Barranka ke fatan mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.
2: To a gaida Rabi Atika Barranka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin, amma kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayan shi da masu sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com, inda za ku iya karanta labarai da muke wallafa muku. Yanzu haka labaran da ke kan shafin akwai: ya kamata Isra'ila ta daina kai hare-hare a Lebanon, in ji shugaba Trump. Akwai kuma shafin kai tsaye da ke kawo muku wainar da ake toyawa a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya da ke gudana yanzu haka, inda in kuka leka shafin za ku ga wasannin da aka buga da ma waɗanda ake buga yanzu. Akwai yadda ake ci gaba da ginin cocin da ta fi kowace tsayin gini a duniya, wannan makala ce da muka wallafa. Akwai kuma manyan hafsoshin sojin Najeriya da matsalar tsaron ƙasar ta ritsa da su. To masu sauraro, duka ƙarshen shirin kenan. A gaida Lawal Nuhu Suleiman da haɗa mana sauti, bada masu Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwanan lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.